Mana kiwa yu ki rini chingni sun kui pim ku suk fim flawa dini ya ga gun yu in ak slama nak chip lu ku kui nga ka yau gom. Unwa ma ka chik dak chik pok li 72 degrees west lam ganuk chik lu ni 5 miles per hour. Ata ku sa chik tang lu ni amir lik pat lung lu ni pok li 50 degrees north lam ganuk chik lu ni 5 to 10 miles per hour. South lam ganuk ng lu ni unum ku kashkan ki ngon ni 10 to 15 miles per hour. U lik pak chik 2:23 p.m. 3.02 feet and vag lu ni 10:16 p.m. 1.00 feet. U.S. President Trump Salvan nak cham kif klan ap karo ma yul khmine tawam an khti kan gluni yime lakun liuk fagnilu na awa namma bilha dukna gut nilu ku am sani asha guni chali ya ang wiyaw tsute chali nuklira nuk paman kping kskait na vulhuni luki chali si kan gluni salvan nak umiyoht kluni yuwasam kan khtay chali shuni luki asikiluki atukhitnik ang wehtnik chali maay tama na kalagut ksugaluk. Bijakkin tulcin ni rumal kstayt malakut yuhtayt nik takut lhot alakut ngaw na ni suwa. Alakut yuhtayt taman piskut ksakluk kstayt ama mikil ngutungit nun na umwekhan nun na chali wit niya. Kavna maikan levin vitul ha bijakkin awanit ilimikitul kami chali alakut yuhtayt. Without Kstiganaku override Takluku Takut Ham State House Representative Farah Maxine Diaper Tak Democratic Fairbanks Sam

Ang anak ta na anak to kaso ko. Kitag kunikuin ta na. Sokso ko alok sa kubo. Hindi tikmaya ang unang kayo kakala nakasako ko. Samkto yung miyok namin kaya sinitamas ko ng unangan na kilingan. Ilamin ni unang kayo ng unang kayo ng uluni. Pitusin niya kala ukanas pag. Taanan nakasako ko na ipaginita ko. Ay pahko ka. Kinsas ka na nagahtak sa kupiyok kan nakalagutik niliw. Agah suis ka ko tagwa taon na tip na kawahtik na kasal ka. Pitjo niyok tunta na huwi nga yuk tik niliw. Tunok hiliw. We mean all look at the land of the land and all look at the land of the land.

Wagay yung kuya ko ikilakakagisan, sinawluklago doon na ako kan. Kung tukluwi mo mi man na, noon namang lanak ko tiya doon sa 30 years di plugo tayo masay pagdi 40 years ako kutiliw. Sini ikayo akun pagkakamu ni. Kung kupinis po kwa ni atulugo kan lasuy ako kutak ni lunog tawam. Agayon ikayo kukupinga mrenuk sin ikayo kulunog. Pagkakaman na tangak. Dari su, ikna buku kita masih kuda tu cara buku kalah utak suki. Saya kini tapi cikat hilu ya gayu tawam, ika yuk lain aku.